Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land ngayang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers ngayang burgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jaramba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bubukaya. Good thing.

wala. Hello and welcome. Laroma nga pagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi ang ngaling nga jagong. The land nga yabugay ang bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgay nga banjalaka. And pretty butterflies, nimburgay nga bugurngay nga jaramba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe. Good.